0: Tui tui e te heke tui tui e te kaho tū heri ki tau wīra.
1: Ki te tū te tangata me tāna kupu ti hei Māori ora. Me whakaro e ia, te ora o te Māori o tana whaikōrero.

0: tapatapa su kita rangi fakai ayah kaiwan. Kau ngai te kasi pu kai laro te kasi hon. Kau kuna ku tau bihi bai ay tangi bai ay kabau te hono. Pici tua pici aroha rane terangi etu nei e waka.
1: Matsuara ko te kaupapa o te kīngi tanga ka tui tui a ki rato i ngā taki whai kōrero. O tira ki o tātou mātua ko te taki koi a tene. Me te mene ko te tui tui i te kīngi tanga ki rato.
2: Whakakupu i ngā whakaaro nui i roto i ākoe, he whakakōrero i ngā tūpuna, he whakakōrero hoki i te whenua, i roto i te mana me te taku o te tū a te tāne. Ki au koe nā te whaikōrero.